motema na yo. Nakisanga nzela ya motema na yo. Laleli, soni nena kuyoka, soni na kuyoka te. Na kuyoka te, soni na kuyoka.